borom njaboot yi ci réew mi ñëpp ngay tànn taf city yow looy xaar ndax ci nga bokk am kër gi nga nimsa ci 5% discount ci somme bii ñu nekk am sa bànneex ci dëkkin bu taaru set bari jàmm ànd ak kaaraange bu wóor 24 hours kaaraange taf city moo dàq ci dëkkuwaay yi waaw waaw ndax óor na te samp baa gën ci njabooti tey ak njabooti ëllëg promotion baa nga tàmbalee fes june ba 31 august pour nga mun a dëkk ci taf city koolal direct wala whatsapp ci plus 220 776 2333 wala plus 220 376 2333

Assalamu alaikum, assalamu alaikum askange de noy ko ne sa tour ak sa santa fu way mon di tolu de deglu ci 92.1 di jajeufal oncle peter ak coffee time timami dalal len ci jagar kerge ngene andasi ak sen talebe askange fatou bara yafa di ñaanalal ñepp jaama di saako ñaan bobu len ci askan gi ñi nga xamne ñu ngi tawte ca keriya ci hopitalia na yalla suñ borom kum fayekoon may len wër ak wërlé féké ak katan bu anda fan bu gudda ak yokkute ci lepp lo xamne dina nekk lu baax ci bani adama wa yalla musal ñu ci lepp lo xamne dina nekk lo rangé ci bani adama ñi nga xamne ci jamono gi liggéey sétané mo len tek ci ben biro ñu ngi ñaan suñ borom kum fayekoon mu dal di fa soti ndox bu séda ndax ñu mëna délo ci sé na sago yalla musal len ci pexé bu len tek ci biro ba haaji jité ñu ngi lena ñaanal toujours fagn dam mo gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaika yi or jéggal len sen bakari may len aljannatul firdaws ñun mi fétto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakarlo malkul maut mu dal dañu fekk ci yoni siratal mustaqim wa yalla yi santa sama wajur bu jigen ak kep ko xamne wajur nga ci jamono gi di jajeufal sama borom ker ci nangu to may daade liggey ak askan gi jajeufal all the management and staff feature radio gi ak sun yenana natangoy nga xamne ñu ngi liggey ci bop media section bo monti don santa askan bi nga xamne nak de ngeen far di topa west coast radio on 92.1 ndaxte on www.wcr.gm de len ne bisbillah ci sen programme jagar kergi kon nak mbadi ngolu ngalu konton ngalu tentu ngalu jeyi ka bon dal la moy dula dinkirato tankononto nemfula tombo kelngoto west coast radio bunda flanjangoto ngalu bismillah alla jagar kergito comme sa fale ñamendoro wato ñi wati lorin tala but any moment mi yalonko ni uncle peter fintita anala ko fi tay mo molu kadum studio kono ngalla ka cha da natale min kamol konsan aning wato minna alna la talibolem fatou bara yafa banko be kairo kono alama o kairo sabatela Kairo tanol be banko minkam man sabas panota la senne beso je Kairo la sa sa tolu menul be

Wole mo toñati birin bota commercial break woto ron commence a fale ñame mbetar ro siringa le janne jam fo mon torola ni talantan nem fulo dasata minute danta na nga commercial ol dunde nga ta break la then at 1:15 nga muru na renga le kotenke with another song mbe continue kan with na kacha dalu mbe lori mento bake wole mo tankola fannala ko ben sa fa nyamen lo kon tambela lo kata lo kon saba ko manto nen sita janto doron on sa fole ko mole moso woto ye furewle jemi halon ala saya sunuta anyon hadaba dingol lala okay mbe ala tentula mba fala alhamdulillah in essence ko dun tanyo lo kon tambela ko no le fo bi fanam felen nata siyale ma moye moye mofa nasa asone murula woto kaba woto kukote but Gambia mu bankolete men nyankon koron bankole moluke ifalim falin Kenya lulale tajaranto yakan nye watin ye mo fatala bari nye wati ya simfa nya menta wole mu kanyo barama ibe mu role tala ye mo fara ibe kabole tala ye mo fara ibe fangole tala ye mo gasnim fangola nye lok ngokono nye tilisa bokono nye weekend wakabo last week to choose de la kanatu ko bimbe siren choose de minto because me update sol minul jila la always in safale ko bayre nen sita janen ko kacha tankola bundalan tolbe ka fala police woto fanan kan na wato tanka police magazine no ma bake wala mi la website o nyente bayre criminal ko be bankon kan naketa ntolbe ka fala ko alinga tanko bundamol wala wotanko bundamol primary re wal mu police o lelti nen nata jibe tele saba ko manto e min be kanyande nyin karo tele tannin kilingoma asol sotota dibakunda dami ya lonko funding kewo mofula ya wallal ares e kata motimi ya lonko ay fon inyom funding ke kambandi ngota ka alipa woto ka kungo barama nin kabola kabo mi ya lonko ni nata jibe fenne mi ya lon nyin funding ke wala ke munafangala siral femma la karolo kany obe o ketano nyin karotil tanning kelengole ngana muru nan kotenke abe hanin kabi asort len coming sa fale nyamen gambia moluke e fale ne ko nyang konkoron nyu watin dan tangol kono ngana muru nan kotenke na folo min nga fa kanyanta karotil tanning kelengole ma o karotil tanning kelengo koten funding ke o mi alonko abala doku dinkiralo to talende wo ma fangola anyom funding ke wane wole dun tanyola ka barama baramal nya sangara bayre nga no baramo soto abala abulol ye baramo soto kata fa alambaga male ka fo nya dile adaba kunkun adaba kunkun wo yae baramo.

min tata luwa la samba ni banku min fanan tinyata luwa la ya tinya. Ya jikin na parliament is not high time. Ye korosiro ke luwa la mi alonko ima nyana momu tale ebulu konala. Mi ye 72 awasi ayatare ma mari fintin di court. Katun bini ba mo samba la court. Inyanta mekso la la ya maintain. Ye sede ya bambandingol soto ebulu konala. Barbi ako kole ya ni even incident o hapunta. Puru aketan tolu minur nyala nga song nga take witness the fentafon dambangol dajiku. Because bi ise moja le ye droko police wole na ya arrest oto anti-crime unit. Ye na ya arrest. Bari mola sunuta kabilo kono miya lonko wole tate report. Ka atandi kontola nyen kabilo kono ndongo le lafta kurukuru la jang. Ni wole nata fa address tako sobo ketako kare le tata kare report. Kabilo biese teke moja wota. Andunga satara wole mantoro fangjana bufutala wo kare la. Wobata roko ye mota mantora atalebe kele mota ninkilin jangoti. Wato wato sita le ni wululal ni mansa kundala nyaton kolu minul la doko be kongo be tandirin tanko la fannala. Wafir lal minul lul yalon ko yetol fanana nafulo joroso nyinin diro be dending puruka wafiangol lel wafi. Dindingol ni sondomol ni sawol yetala wokola yenadun kuta mi yalon ko abu karantol beye mantoro. Tinyina imbatandin na kabi lol kono. Woto wulula wo wulula ete yalo no koy dingo be jijaka menna ni na mari be sabatere katum haraba dingo mimba sawoda aman kuran kura mamu ta sondomo man jija man fem mami yalon ko aya na sondomo ko dindi nyolambo wate kuntun dingo mindo wose fango tano nyadile aya bulo wulinda aya nyatiling anyon haraba dingo la ka seppunim fango katum hanni be yiro kuntukan nim fango ay nyallel soto soko haraba dingo haraba dingo ming yalon ka sondomo ba abalo bala man femma min ba na sondomo ko dindi la nyola wole mi nyen sira ma fengolti wosa nyatilin no anyon haraba dingo la nyadi le ka murota ka so ka bondi ka senkan so ko ten ka bondi wo man tara fango sawode ma fay nyama tay nyama ma bari ya fennel ma minul yeni la haraba di yalo ko dindi nyola wo fengolu dun company man tara nyim bankon kam min ka dogu andum banko e dula sabala sota fengol ka dun nyame nyim bankon ka wala mun na bodati wala mun na fognoti mem airport ani wala mun na bati andu nyen dinkira sabolu be ye tanko bunda mol sota le minul kaloji bari wolu ka tambino nyaadi la fay ka dun nyim bankon ka mbela fi la bi ne jama mol so wokoro se ñofe baake because ntoli ben na foro lo fala londi tiol ni la londo lu besere ñinaati na nintol nga na dama ndingo lande nka lafi atol yalla jama la faaje katum bi ñing be kumbo kan kutan na ñim bankon kan ñin sira ma fengo la ya be wulu ida min fengo lemba ida be min sumbula lemba ida keso lemba you name them because he sia tan te fono la katun te kun dingol melo mbake wolika dunno nyim bankun ka nyaadi le jomal lel ka wolubula ye simfa nyaaluta woto yas mogul no pour ka dunde na nyim bankun ka andum fulan jangon ka jelo ko ni anti crime unit ye arrest woto police wol ye muta woto tanko bundal ye muta e ke sisle but after that season wolika na ta laba mentole katu ni fenne mimbe marse kono ni bi alnata aliyako anyanta kala menti nabe janila lamba woto nabe sare la lamba tata sare sinin din kota mimbe marse ko na mandula ko ten sota ka fintina ndamen ka dunje bar as far as nabe in between janda mandanda mantara muru kam bang marse ko no kote ngaji ki ala hello nyanta talala la nyim bankun kan because nin ko nga crime rate tara fonse wili ne wole mbese wakil le nga droko dunya control nyim bankun kan droko sifabe droko sifabe because ntolman factory sotala ja and it's never legal ka foko carrier priority sotala pour ka droko dunde nyim bankon ka bota ka dun nyaadele bayre nga nyen dula sabol minu fo ni mi left access sotala bankola e kanane wollel andun tanko bunda mole bo dinkirato mune elapse ta wo joyangoto fo hanin kabi everyday ka drok to kutollel moy nanyim marse ko na and remember kale na we don't have a country hama e factory minka nyen drok sol manufacture nyem bankunka
and no business sector ba tandile lako legally ye certificate odi ate mari rale pura droko business nyimbankunka. Andu ninkombe na crime rate la control la nyimbankunka the basic factor mimala basic foundation ote. Foman sakunda se willingly ye pare pour ka droko kele ka bondi banko la system okono. But the question is avec la nyadele. The question is wala mnyinin karo be damen abe kela nyadile. Fombe sa kacha. Den ba fatan fans la nimba den surwa kam mwe lale. No bota jedoro nga na telephone line o yele. Bede ngomu beta alete. Bedun ta momenti bele nyante ni yo sotola. Nin sita ja ni kacha do nata. Nin komansa we are not mansa momenti wale muntolo nga na karte keswa di wala. Mansa momenti ntolunga lano soto wale toko. Ko inyantan tolu tankalale huk aneng hak. So malla fi nga mwen na kumander la mansa doronta abeke nora. Birin tinyaro siyata bankun kan binta ni itebe konyolo kan dami ya lon kumbukala fi talal lulu fango yentara banto. Ta fenta for the sake of neji tamano kan janibe futaleya. Feka hadaba dingo lege wanfo mwole minulo ya lon koi baluta jongulo lo kone nata sabati mwole feba. With a human structure. Fenta foy kenya la ni nyake sulu. Andu nyadi mintela. Bari ye mima wole mankuto auro silandi molu nya. Hane puru kiyo konto mimo na misilima ya saurote. Eka silala. Woto ni kuwa mimbelari wanyama. Wole ka access soto no wola nyadile. Ni yo access soto no wola. Jomale li kodu ndi nyimbankunka. Bari nga fanna sabale fo airport ole mboda to anina ba. Andu nyindi nkirali bi hane ni milota banyo ni lafta tala bara. Ika security lel taraje. Nimi mbota Gambia border to yuko ibita kankarang. The last point, security lel beji. Ni tata airport, hani nata defo leja woto, inata yela dimbaya lel jibebe seka. The final say, nimi nulka inyati linyola, wolem di security. And these are the three sectors. Ngamin soto, tani nala karol. River, air, and the land. Andunga tanko bunda molel soto nyinjo yangto. Nyendro kol minul kana ibuka manufacture jang. Ibuka dada nyimbankunka. Andika dunna nyame nga tanko bunda molel soto je. Mune mangeta. Konnak mbokai lama neka di wahre chikala ama sose. Di na njiem nyodal di ko bantuwa chikala ama olof. Lubanya yagarek nyodal di andak askan. Binga khamne nak nyong nyobay healthy bebala nyona 12 o'clock may fukak nyari waktu ye. Lanyo sen tu chimbir girek bete nyong chimbiri karange gi. Paski bode gi ngane president dafa am nyula nyune kasisa ganaw. Mo nyoranye la, yekati la, gene la sisa imorom nyodal di la johlinga khamna moy dole. Bode gi naka yow wajur. Ñuna la ne bay ndax yaay da nga am ay njabot so gisé tamit nit ki nek mak da nga am ñi nga xamné ñola fétto ci waanu xalé ya kon nak doomi adama lolu lu mo féré ko rek moy doomi adama moromam moy garabam yenen yu fa dess dañ koy njeriño kon buñ fi tolo ñu daldi gis né depuis buñ doré ñuy suxandé ko ci waanu karangé gi ay jamono boba toujours buñ fi togué rek du dé nek suñ sago way luñ fi dé lim rek moy diw reyna diw c'est placé nangam diw dofna diw li ndax ni ñi gëné féka nañ niw bi nga xamné kèn xamut lan moko réy ci semaine bi nak ñu ngi santa suñ borom bu baaxa ba té ci gëna yok ñaan ci askan gi buñ ko bayyi mu séda ngir yalla musal ñu ci li nga xamne moy setané ak fitna way na Gambia nek na rew bi nga xamne rew ka Qatar la ci jiko dañu supalé ko comme ka Qatar luñu dé supalé ko from jamanté tu rey légui ndaw yi luñu bëgga mbubo sen bopa moy gañanté parce que ci diganté semaine balé baño joggé ko bé sa ci yalla tay gis nañ an assort rate bi nga xamne mo neka di remplacer rayante gi gis nañ ndaw bi nga xamne talending la deka mo ngi ci placer liguey kaya mu dal di jotey ak moromam jam ko gañ bu meti be pour nga tek sa bot sa ci video yoyu ndax natal yoyu ku melni man nga xamne dere rek la baña gis doko xolaat be ñaari yoon
ñu gis ben gor tamit ci North Bank region bobu tamit nit moko gor ak jasi gañu bu metti fagna koku yalla moko jappalé xar bopam bi ci gañu bu metti ñu gis at West Coast region tamit bori tundu birkam halé bu jigen ki nga xamné ñu né dafa joté kena ci mbokami djel banta hat jeyambi gañu bu metti ñu lim len luddut ci just offre sen demba rek leng gis xalé bu goor bi nga xamne deng len tegg loxo ñetti xalé ndaw te ñoñu ay gune lañ ñu sor sen moromi xalé bu ndaw takako dor ko dor bu metti jam ko tejj ko ci bureau be yalla rek mo jappale koku ak the help of bena security mo ta tey toguñ fi de wax ci koku tamit miram parce que ki nga dor takalo xam takatankami jam ko nga tejj ko yeen ngeen dem sen yoon koku de ngeen ko bëgga reey te buñ sété ñooñu yépp ay teenagers yi lañ moy sen at bi ki ci gëna mag ci luñ gis moy 18 ndax 18 bobu nonu sa lu satène la parce que lu police bi wax moy crime bobu nonu dinañ ko transfer ci ñi nga xamné ño amé mbiri xalé yi ci réew mi kon nak loolu lum lay frende ko rek moy deka bu xalé yi nga xamné dañ wara tollu ci waanu bambane wara tollu ci jànga métier ñoñu ñu dem bañu nandane nit soko bëggé def li li nga wara def nañ sétat suñ bopa bu baaxa ba xalé yoyu lan lañ dé jëflandé ko parce que nit ku andak sagoam mandé wulo dofulo dara jotut la do mëna tim sa moromi nit nga dor ko yenen dor ni sa waxatuma la nga jël ngandaay jam ko buga ko rey parce que ñooñu yépp luñ atem rek moy moda yalla mo ne rek ñooñu sen ruh bi du dem ci jamono ba parce que ko lu imagine yow nga jël jasi jakaro ak sa moromi nit nga gor ko ci bopa bopa lañ wa té bopa mo amé nit kon koku dang ko buga rey yow nga toj butel jakaro ak sa moromi nit nga sané ko ci yaramam yow lan nga atem ci koku moda yen ngén taka sen moromi nit in a very foolish case taka ko dor ko paré jam ko lan ngén bëgga ci lu ci koku moy ngén ray ko kon nak buñ togué ñu jëf sun lu nekk one on one together ñu gis né ñoñu yépp ak police yi dor nañ nak ñu ngi leena sante di leen gërëm ñu ngi def sen inspection si gudi bu nekk ngon bu nekk dañoo ébi def sen patrols té ces patrols yoyu suñ ko gisé luñ dé tié ci ñoñu sen loxo moy ay nganday nganday ci nga xamné nak li ci oppa doole moy paka siso butel bu dé fukki nit lañ tié juram ñenenti yeb ci fukki nit ñoñu lu ñoo tiyé moy nga paka kon fagulo waxtu bi jotna ñen duga ci biir marché bi yen mi defal loi ñen sétat sen bopa bu baaxa ba ngir ñen arrêté ci li nga xamné moy mbiri paka parce que suñ sété amerika deka bu melni fofu demuñ fa way deng dé waxtaan ak nit ñi té deng dé top li nga xamné moy am news bi fetal bi nga xamne ku neeka mën nga am access nga dem jënd pour nga ar ko sa bopa soko dem jëndi deng la dé register nga am specific name bi nga xamne yow ci sa tour la mo neeka ngir ñun mënu ñoo dugg ci boutique bi jënd fetal waye ku neeka mën na am access li nga xamne moy paka sétan len sen bopa bu baaxa ba ngeen include ki nga xamne moy minister of trade parce que mo am doole ci waanu njanda ak njaay fi ci rewmi ngeen sétat sen bopa bu baaxa ba ci ñi nga xamne ñoo dé jaay ay ngandaay
ñom dañ koy jaay pour jappalé nit ñi ci seen liggéey waye kon ka nak légui réew mi tollu na fi nga xamné nit ñi yoy lañu jënd pour ñu def ko li nga xamné moy seen gandaay it's high time parce que suñ ne dañ bëgg solution to every problem da ngay sét lan moy di foundation foundation bobu nak li nga xamné moy réyanté fi ci réew mi parce que ñun fi amuñ ay fétal bu ñoo jënd ñuy am fétal ay kéna kéna nit lañ té ñooñu nak li ci oppa doole moy ay ñew kat lañ té ñom dañ register sen bop way nak paka nek na li nga xamné ku nek mu nako access is high time ngeen tok ngeen sétal sen bop bu baaxa ba ban façon terrorine ngeen wara jël waxuñ ne ku nek ku am paka nga wara register dedet lolu waxuñ ko way nak gestu len ci sen liggéey bi nga xamné yeen ang ko def the Gambia Police Force Solenti 2019 of all those 20s kena moy am siso ñeneen ni yepaka lañu am dem len ngeen tok ni ngeen come up with this idea ngeen tok ngeen sétar sen bopa bu baaxa ba nak ngeen mëna safaral ci li nga xamne moy mbiri nganda yoyu next minute bi kep ko xamne arrest ngeen ko ci ñooñu ndax ñu def njur ndiat ci jamono gi ci digante réyanté bi ci digante jamanté bi ak nga lim len li ci oppa doole yeb ñom yeb dañu jëflandé ko li nga xamné moy sénabar té ci dëkk bi amuñ fi ben compagnie bi nga xamné loi bi doole nako pour muy manufacture ndax muy produce li nga xamné moy sénabar de drugs fi ci réew mi amuñ ko fi té joxuñ permit to any businessman ki nga xamne permit bi nga amé ci sa loxo bi moy di nga mëna indi drogue nga mën ko jaay fi ci réew mi bobu legal luñ ko tek gisuñ fi ben loi bi nga xamne lolu mo len may doole bi pour ngeen def lolu way nak mu ngey dugga fi ci réew mi te lolu moy di basic foundation bi nga tax crime rate bi suñ ko contrôle suñ contrôlouté li nga xamne moy mbiri drogue bi lu mo duggé ci réew mi we expect more crime rates to be developing every day bo len contrôler ci anam bi dinañ soppé doxine ci benen anam comme numa ko waxé la ay fani yalé réyanté lañ xéewal ay fani yi gañanté lañ xéewal kana xam what will be the next parce que réyanté bi gañanté bi yeb di sem metit la in fact sa réy bi mo gën astaghfirullah parce que jamanté bi ñu nga gañ nit ci nawet buñ nekkani hôpital lan mo fa nekk garab yi yum wara soxla fum koy amé next minute yangé dunda yangé andak metit lolou da fay ray family bu nek parce que do gis sa morom ñu sotoko gañu ko mu wara nek hôpital yi la wara soxla te at the end of the day budé $100 la wara jënd grab $100 bobu budé mbokay lolou lañ am ñu war ko joxé pour dépenses dé wul prefer pour ñu sit yo li nga xamné moy bakken kon bété ken a ken sa ken arut feature yomi comme numu ko waxé la réwé ka Qatar la buñ joggé ko ci li ñu supandé ko ñu dem ci lenen té lolu dañ ko wara génné baño wax mu rafet baño xé mu nekk xéx bi nga xamné ku nekk ding ci gis sa bop kon nak laata man ak yow ak ñu ñoo wax yépp xam nañ né fi amuñ fi ben businessman kuñ doolé pour muy indi drogue diko jaay muy distribute ñukoy jaay ñukoy jënda diko jëflandeku té ñetti yoon lañ am fi ci réew mi li nga xamné nit mëna indi dara joggé ko ci biti duggal ko ci réew mi suñ airport té airport nak soy duggati géena boy dem security ngay mit boy géena security ngay mit kon nak nakala dé duggé budé bor geej la security ñoo fa dé nek the last person ki ngay joxante loxo su dé da nga taxaw banjon fi war cross dem bara security la parce que da ngay jënd sa ticket ñoñu ñoo fay dem taxaw ñu na la né maset bala ngay romba su dé yoon la tamit bo da ci security lañ the last person ki ngay joxante loxo moy security kon ana fan la problème bi neka problème bobu lañ bëgg nak laccé ko boko ak askan bi nga xamné ñu ñoo bayyi xel
fan la day génné ak naka la day duggé parce que suñ né dañ wat né dinañ ar and you will be loyal c'est sa uniform bobu yi ñoy di foundation parce que suñ contrôler luy dugga ci drogue halé ñuy rayanté drogue la ñoo jëflandé ko it depends the kind of drug liñ am ak ci waxtu bi té yoy na comme numa ko waxé amuñ fi ben boutique bi nga xamné dañ ko permit with a licensing pour mu jaay ko amuñ fi ben factory bi nga xamné dañ leen permit pour ñu indi ko ndax ñu défar ko fi ci réew mi té fi nga xamné nak fofu la dé jaar bé mu dugg ci réew mi ay security ñoo fa dé nek lan mo nek sen responsibility parce que arrest len dem tegg len ben place ci diganté ñetti fan amulo clear evidence amulo li nga xamné boko yobé court lolu ngay jël pour nga sukandé ko ci yow tamit nga tiyé ci bem déguer next minute dang lena bay té ko tiyé téné dafa japanit gañ ko ci diganté hé next minute amulo dara li nga xamné yow ci lolu ngay sukandé ko boko bayé jiko duy noba day delo wat parce que def nako njel ben jig nako den dinako def yoni tol kon kan momu ci fi ci rewmi parce que suñ ne nguur gi momu ci ak ministres yi nga xamne ñoñu ñoo am VIP treatment ken muciut nit ku bon rek la mo doon and you don't know kanat la dañ bëgga am a zero crime rate ñenay ñu ne du mëna am way dina mëna am parce que xalé lu ñoo jëflandé ko barki dembo ñay ay tay la ñoo jëflandé ko way rayanté bi ni amuton jamanté bi ni amuton way té ñaata different kinds of drug mo nekk ci marché bi naka lañ dé duggé man talibé la dina dem with commercials after the commercials ma dal di jël sen call si on 717144

0: in the Gambia. Seals Dialysis is expanding its operation and is preparing to open a modern private dialysis clinic in Bruford, West Coast. Built on international best practice and proven track record, with focus on advanced technology, patient comfort, and a dedicated care team. If you are in the Gambia or you're planning to come home from abroad, we want you to know that a new private option for dialysis is coming. To register your interest or learn about our care model, email the Seals Dialysis team in Banjul at ajara@sealsdialysis.com or on WhatsApp 770-5080. I repeat, ajara@sealsdialysis.com or on WhatsApp 770-5080. You can also reach us via sealsdialysis.com by using the contact form. Seals Dialysis is currently working on the final approval with the Ministry of Health. Seals Dialysis, more comfort, more privacy, more confidence.
1: Gambia, some things just move different. Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
2: Ayo.
3: Lolu ñu joggé ko ci yeglé ak yénuma ko waxé réta. Ah ñomi nga konto nga télé mu na fos ko lat. Hello. Ah Bakaranta mba fola doronko e se muruno naring nga ayelele ka la komandiro luta on woro wala killing nani ko sinya saba alna la jamala talibo lem fatu bara yafa nga komander la folota line to mbalal yela radio kan wata la damande wañal sa radio gitute wa alaikum salam wa rahmatullah
4: kontona ba
3: ngejo
4: be ila kuma son bela moila.
3: Ah, okay.
4: Senso man din na ila ko ko mo pekiata.
3: Okay, baraka.
4: Ngi jekite la ko tafana.
3: Baraka.
4: O bare unda kini mo be je fufula.
3: Mhm.
4: Wole wole jamano tora al fatura.
3: Mhm.
4: Di wodi ya jini ndaro.
3: Mhm.
4: Abo je suwele ko.
3: Mhm.
4: Ando al falle ya wulu.
3: Mhm.
4: Molle fana ya wulu.
3: Mhm.
4: Ya je kurmo jamano kun society ko banko kan.
3: Mhm.
4: Ah alada malaki eto lu kullo lo ngani ya kuriya.
3: Mhm.
4: Kande mene ya shabu ikaje ya fotonya firi bundato.
3: Mhm.
4: Kada aira puru la bundato anim badalla atonya ya. Bar kurmo shila jurmo le debu.
3: Mhm.
4: Banjula ni mbarati, masilo ni mbeje, ni afuwa, siyata, siyata, luli.
3: Mm-hmm.
4: Ni mwapata nala banjula. Mm-hmm. Ate posto omala, abitani mbwana, firefighter banjula.
3: Mm-hmm.
4: Dole beje woto mwule, simo dole beje woshi, ndepato lila kuri yata.
3: Mm-hmm.
4: Hane katami motola. Woyifana ntebule na motola.
3: Mm-hmm.
4: Ititani nchirila.
3: Mm-hmm.
4: Ititani aireporla. Mm-hmm. Beru kuri yami ila fere bali nila bangoka.
3: Mm-hmm.
4: Chani woli dunina. Wosuolu kono ikana suolu kono nyini mbeka nyo fatina nyo mbeka faro kwa ika nyo mbara mbeka wosuolu kwa andi ika ima shumwa mima manche kwa yungusha lwa minna wulini nao lwa uluta wanti ya malu minna wuluni daltari mofa wanti ika tawa duman pokamu le la jimbali nyal koto fadi beji nyal kasile telemale tahanyilela ye bebea kamfo jitara fukulu mbali ya itana lokuta.
3: Mm-hmm.
4: Yeme marano mm-hmm. Ida karam prasa saate gyo zono kumote besi la jela de
3: mm-hmm.
4: Ida sona kebaya kumafoe Ida sona mwe diyama ya
3: mm-hmm.
4: Yele mahata mendlalde anindro kumadlalde niye woma saate kare famudu yenaye boyinyo kainyo barama
3: mm-hmm.
4: Kuluro lebota
3: mm-hmm.
4: Nundo nido dingwe yache
3: mm-hmm.
4: Nga amete jiba nainte ya balako nimbe mfara diwa laba fula mfama ya kandu mfama kafunywa la mwenyendi ase bori babi ni mwodi mwotinyarla ikan ini dia bersatu dengan kulit satu dia kulai dia lalu nak kering, bermuda ini dia mula, dia mula dia ko akan bengli, akan nu bengli, akan nu potnya, dia wa kak sangat dia macam nak kulai dengan afrotnya, asal faham orang dia macam nak kulai sekarang, satu dia berfari ini mula, dia berfari ini mula, ini ni yang kunciannya. Bari na ta nun ko komi momo ye momo la karante ta min mudin ki min ke din ti aji lo min do ali hali julu ke so le bible ali ya pa kali ya sidi ali ta li man sala ya so ogbar ni wo ka ta ki dum sa ta sa to le bible bari mo le ka mo la mo ma mo le ka mo la mo no kuma ke le nga mai na fe a ya mo le warsa amun da ha mo yi duwo foto ko e kana mo yi mo la ko lo ko no ko manchata beno la ha yeto nyale fa bel mine asabi yovu banko molle shata service dalti service dalu ni misal se mo wuli tanna banko molle mo wuli chemes mo wuli chemo du yena kori mo wuli tanwo mako ina purke molle muta nime banko kan aibo ude salon ko kule wo sama ne wonde wol bela katora di kadon kamere doje momoni kire muta imo tanin sey muta imo lulu muta imo woro muta basan nene ma mo ko civilian sate kari ina sate dole ben yin do kuma nan tai sabola ye mo sabam mun nani mo lulu ye mutaje itate di man sala fu ina sate sanya wala ban so kan be Allah da sokka kala mina ya sab mo man so na kuluru kira ita ke dai kan yi ma mi kafo kuma yi ma mi kafo ye kuluru ne la kuma kan mu ibalan ko ila lifal da sate andi bal ne la lifal ye kuluru andi re fo balo ko sonde la falla le momo en kuma moy ye momo yar ma lingo non ne momo sonda la falle kala yo san bel ni wu kulul wul botabi ne ke ba ko ne dilin kendo ta silo kam afa bata kabila kendo ta alfa kendo bal bal dilin kurum ni ata silo kam afa bata mo kurum bal ya to jele fa kuriyata kala ma no potolati ya da nya na ka jawle na ban ne potol jata ko ba man la ba tay dale anu jinnu na be bul man salamu da hutan wo ala samin yar ko lakai ni ma kulu sai na ta ta abuce gulo ko na tara loto ha abe kala saji ko don tin ni ga finda sare kon sai ni su ala na sare wato na bilo men ta mota mota sai wo wato tabbita kulu ro la man ni ko ko senketo ata me turi ala ya nyota faka be ya ele man ni ya ka fudoti iko ina ka tu ni ya si ata fadinna ila kon kon me da al malejo amma ni so sauni ma amma ni so kero amma kero kala fa ila kendi ani al ba kan alma moli ya moy alma moli ya moy di ala kendi ani la to lim ban ko dala al kan molle ma ko kulura ato la yin ko so bi min kulura ke ban ko min ye julu bu ya je ye bilan ken ke ne kulu alla ni be ni jar la je di wo alhamdulillah ma da ta wo be kala tere ba la ti ni ala se mo kando hadiso ko marra ne ko munkaran to li kay di yaldi ni be kon ko yal ko na manni ne kila man be ya akale bulo tali ya busa tan biya re keri ni ya busa to la min ne ko man jon kan yisa ba poli anada mulu ko ko marra ne ko munkaran fa ye fa le ko biya fa le ko biya di wel fa ilam tasdi qabl sani fa ilam tasdi fa bi kalimi wo jalika ali afri ni man yalam bi do ko ni bulo ma bono ni ngo ndio mabono sala mo lamfo sala mo lamfo ke yibe ron ke tuje wonde do farin kambe sate won sate wala be farin ge nyinne kan yi sabab ya mama ndiya si ya ko na la ku taare na man la ku ko be na je ya naso bari alma barka kala kuma ka wonto alma kando jindila ndo mo be ko alma kando jindila so do mo be ko har ke mi fu kuma kan yi ma ta ma kilo ya mai sunna wali ya muta sufo ya bara kairo ko amuri tenti yeje ya mu warta banku da dalal mutum ne mu banku da dalati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: wa alaikum salam warahmatullah nganna wo fa tento ngai jey ay banke wala min fay ko mayata bake 7171344 commander la la wato lem den nga mustafa ta lay note hello mustafa
6: assalamu
5: alaikum wa alaikum salam Mustafa, how are you fine? Alhamdulillah, how are you?
6: That's good.
5: Yeah.
3: doy wa balal nga wañu music bobu nonu tuti nda nga sori fum neka na wa man la de ya Mustafa Mustafa yow fi nga nek nonu hawma music lan ndax lan mo gana opale sa kado ci radio bi mu ñoo deg ci mom waye mun nga fa joge ko tout rek nga sori nga ote sa duga ci programme bi def de am solo ak kep ko xamne da ngeen de jël sen waxtu de ñu top allo salam
6: aleikum wa rahmatullah
3: wa aleikum salam wa rahmatullah uncle ngare
6: naam patu bara ya ba
3: naam
6: dira siare lu bari
3: ngere je
6: siare askan bi
3: hmm
6: diko tek ci lo sumo serigne bi fo mu je joge ni
3: hmm
6: digala degu mala ka bi bu ba
3: hmm
6: waye lim tuda ay ñoomek ay banjul la yoyu
3: hmm
6: rek xamna ne ki commencé na ngir man di ko ko
3: hmm
6: ne ku je ku le ya sabu
3: hmm
6: toña
3: hmm
6: parce que ñun mi jiddu ci 50 ci li fi fe kon moy te xam ko te judo banjul moy bi ni oyé tay tay bi tay bi na joge di ñoo bir banjul ci fiiri bi la lan jaar amuton fenen fen fudul ci fiiri bi bam deme nak ba sakan jamono yoyu su ko gay dan tu ñun suñ ko to yi fi pekon ciuray lañ dan taal ba nga xamne ko mu na tolu dara du la xeñ ngir sutura ak oytu te jamono gogu nit yi bari wuñ jamono nak nit dafa bari dañ ci war di sulale lolu bari way bi te bari way bi waruñu wax dara te duñ topa bari way ngir nit ñi dañ lay wax ni dimba ni melon tey nangam way demba ak barka demba ak tay duñu bena ngi luy dox la li dundala di yokku mu amaat benen mo joge ñi ko oyé karol ñaan pour tay karol bo bu diga gulo sa tay ka sama gal yi da ñew fi bir banjul gal yoy ñoo fi ñewon gi bi ci yenen xeti tay diko jele ci koski ni ko oye makut ak sasa yama diga xox yoya la wa banjuli dan tajale diko jox gay ñoomi ñoomi ñuy jiat xox yoy muy isi yenen fasum yi heet ba after 81 ben tubab ñew am fi tol tombe tay Casamance tamit duga ci na Gambia way lu ko waral lan mo taw doom adama tux lan mo taw muy woy dem lu luma wax rek dañ bokka bena di lay lan taw muy woy lan mo jur woy lutax nit nan sangara te yalla mo binda mbollem luñu pek ci ko souf ñun nak dañu ba ci l'islam cheikh da dal di xib dal di kharamal way da fi nekkon di dama di dama di aduna ci te bi ke nak raw muy sangara fek ñu ñep fek nañ ko ci konsu te ñu ne alahira amna fa gay ko waré kon nak kon luy sangara la lañu yalla di jangal ci bir sangara dafa am lu nekk ci gannaaw sangara ñuy ko wax mandi mandi jikko la jikko yi doy waar yëpp dafa dañ ko méngoloo ak sangara mandi ngir si sangara nga mandee loolu la ñu si yàlla suñ borom bi di jàngal ci sangara jikko yi tey jamono bi jikko yaa ngi mandi yëpp a mandi mandi laa wax wa waare kat ba sa Sénégal bu ne mu ngeen taw te ñu ñëppam ci biti kuy wax ne tooyoo fii kanay wax ne tooyoo kan xanaa nga dunda man ak suma te man ak suma loolu du dem yàlla du ko nangu ngir yàlla moom baati man ak baati suma ngir mooñu moom ñun suñ waree wax waxi yàlla lañ war a jël waaye duñ jël suñ wax yi di ko wax wéccee ak wax wax wax wax si ñu ni neen te olam ne muus mu nekkal na moo tojee boppi janaxam la tekena kunya ka afangan pa panganane aksigeng em why do ne sigeng la em rek kala nam jare ne tenak mau digal len na jamono tijal len ne ka ni jappale tijal dañ bari tela gena pens ni ci radio station yeb num len la publish te ñom ñam lay solo client ku len hotel client lolu yaga na fi tembala 76 di ñew ba sa ci yalla teyi comme li ma jitalon rek luy magala olam ne jur mu de du yara dal way jur mu de mu na lema te mu na lu sa defal bop am tara koku moy yara dal desa ko gën te ñu ñop xéti dundin bobu lañ fi pekkal te ñu opposé ñun mom lañ tunda
3: ndere ya
6: mu ci rat ku yalla dimba wota wo deglo wa rek ku yalla dimba le rek ku yalla dimba le wut doko xana nga de ko yonti yalla yunus bam dawe responsibility yalla ebal ko ce geej ko ñu teñ ba wonako no way out ku yalla ebal rek do yegati lu metti do xam lu jafé do yi nga gis nit ñi di motax di islam ne bayal joytu ay jambar ko gis muy joytu di jambar de pa sikke te koku yaqaru yalla lu lu neen nit ko mom yoy wala wako ku lu lu yalla neen la ñun nak dañoo duna neen di werante di wax yalla lolu ci gëna graw wax so ko wax jëlé ko ci yalla yalla wax nit la wax nit kenn la
3: jere jere
6: ñu bu ko def nit ay juné nit nit kenn la kenn rek la koy nit nga ñu ñam lañ jur amul ko juru lutax yalla tégué ko ni ko tégué kenn defal ko dara kenn defal ko dara way so leen bayyi wu di ligéyal dijal mo fi ne nak njabot gi nak ñun ngor mo wara sama njabot gi nañ leen ko deggo ngor ngir ñu loolu tax ñu ko ngor pour ñu mëna jël suñu njabot gi fam lu ko mëna support garde ko way starting school ci da dafa rom
3: jere jef uncle ngare
6: mo ñoo ma tanal bi l'islam gi mo gisé mu dess suma mam la dess loolu amé won li la poli ga gis poli mo gisé poli bari xam xam teki pol dañu jang alquran bi bam jël tak ñu dama billahu ji uti xam xam boba nak yalla moko de joxe ñu ko wara sento ci wahin du war rek

0: saate a be tuña be tasara tak intelligence banque na faaso na banque kañ wala na moka dugi e kuriyake banque kañ dara fet kala ji ñum banque ben a be to ko tan tan di tok bilal de dawda itara o ko ko hoso di etere be ben kanje itara dawda itara lojol de gesa so bi to ko wafi kañ ko tega man so kundala bilen nte ka ko ya be rayi ni man so kundala fo man tra to ko wafi kañ banque kañ to ko ko fonni ke te tinada itara ti wata da ya o nya ko ni atara minu ka ko ko na ta banko kan jan ni atara wol ko ka ko ko wasi banko kan jan ko te ite ite dingo man taka han ya ko ite dingo man taka ne ta man so ko na fo mo man lo ka ko ko ke banko kan jan so certi fo jin afo ko i ne ta so jaro pula na ila patro ki ma ko re buka so ito si sta fo si sol i ne kreso ni ka wol pula je trisin sa sa ana ayo gol ilo ka buka fa le ole tukos ni ya mo mo muta fa kapare na ko do dile re ka pre le ji fo ko ko te na fo mo so ni ko ta se na nda amale ni ya na mol ji ta o ta na ji ko ye ku te mi ni si lo manta bi ala ko e ka du ko le ke me la do mo pre to ta la dumbe wa nya na yimba ko ka jamme ala barka ba ke thank you
1: baraka ba ke oma nga tento nga jayi Omar is nga Mustafa jibe allo
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikum salam. Di jégalo ci say nduga bu ñëkka ba.
2: I know I'm not. Because of I'm not in class liggéey ka la ne ta xam nga ñu e people la nekku nekk da nga jël sa a bul jël lor affaire keneen. So loolu la léegi la man tam lu ma wax pour ñun ñëpp ñu jëriñu la. Xam nga duma mun a force ñu ne wàññu sa rëdd yi xam
1: nga.
2: So no def na
1: mangi santa yalla bu baax
2: alhamdullilah wa man mo luma wax rek moy ñu soppi jiko yi daal am yu yeen nga gis non yalla daf ñu ko wacce ngir dunil doom adama wa nit ku ne ga da nga wara ci sa bako ci lu baax parce que lo gis ñala lu baax ak lu bon ki lo sa bako ci lu baax lu bon nga sori ko wa digene nit watta gis morom nitam diko bañ ba diko lor ci lo xamné outena du ñu ñu do am ci comme like nga jël sa lu paka dal diko jëmbal jaax nga koy ciow lo xamné du ci nga ay jihad ak yoy lolu da wa digal nit waru ko def do ma dama mo def morom ñi tam nit bo judo isi wale wulo lenen lo ñax sa bop rek yow sa bop yi yow ya koy xit sa bop ak comme lay lu baax ak lu bon ci lo sa bop ci lu baax lu bon nga tek ko fele ta xamne lolu amul muy daf lay lor ele def rek muy lor ki nga xamne yang koy deflante lolu da buñ ko ragne wallahi ndaw yi dinañ baax nit waru lo gis ni ki nga bañ ko ci lo xamne bañ bi nga xamne sa mom la yalla bu mo nga bañ niti lo xamne neexul yalla su bo wa boko jëflante mo elek diñ ci am ndam waye bañ niti ci lo xamne neexna yalla yow nga jallal do ko ci lo ko ci yow sa boko yow ya am akhafi am akhafele yani yalla dimbalé ñu bugante ñoo yoy yeb dundina la bo xamne yalla mo ñu bolé ko sangara ku nek xamne ne boko laalé amna lum laan eligi sibit daf lay lo tay tam non am boko ke bu ko laal xam nga nit ki bu gis ni ci ya nga bañ ko ci ben am amulo ben risin bo xamne laay wani diñ ci am eleg tiabo ba nga bañ nit ci lo xamne yow so bofa du dara dang koy lor ba pare rek nga lor so bofa ele bi ci bi nga ha yow ay yalla ci borom bi ni ko nekkal am nga bes ba ci bes di lay na taka ba nga teng la nga don def nga nit na yow sa borom won nak ñu ki ci bop nañ wé ci jiko yi am nga ñu bëggante ñu jappalante te xamne ñi ñepp xam nga ñoo bokk ñun ñoo bokk nañ jàppalante ñu jàppoo bàyyi xam nga ci ngoom naay yi àddina lépp.

0: Nguli muto nyati biri mbota commercial break woto atol min bella moy kandorom because it's not a musical so watele men kakacha kuolula min se be na fa ni be lota asiloka komi hadi nga foye nyamen doro min keta sababote nge ilan nomba lijante nko pro ni e platform otala I come across coming for banke okono nyame ila video me along ko you were talking about ni nata jamani la bang dinkiraji be sutur mi mo TikTok te I am all unafa bare I mean fanantinya wole siata society to dana I mean dara aketa dolu fanaye doku dinkirate self employment andong aketa dolu fanaye tinyari dinkirate bal wole tumbe lore wanyama. So ila nying particular video keta fenty meng you are talking about nying tembe dala wale mnyimba gasolu meng sunkuti ndingo luka nyone na yala waton safo musukunda ka nyone na yala kafo kwe ka wafile ni yasang itala fita fengo fendi na kia wobala wato mobala ala na afuloka wata asoto fengo kang ni ya mari tofo ye ya do kundi etala fodorong wala kolayata bari ya fengo fengo fojia ka labelo kanne so ila video nyin kono nsabula doro yen hakkeli murundi video nyin resajen sakacha bini njela wala mo musolu la kenyat
1: Fatima tonyalem kom ya fanya min doro abe wala nyama kom aketa jahali kuoti bake bake bake bi nsafo ntol musudin ngol le kake bake kom molka la kula milialon ko hadama de wumina hakilomu ana la 5 common sense amanya na kalala ya understand le ya so akata jahali ko ti bakele ni mo kana from nowhere akakumal fo ye min ya la defo ni mo hakil ma ti defo nyantalon nal kom ning amange to nyati but still ikalala ya fonga kacha kuola nga nyu hakil maya na kuola
0: hadim bela flele ya express ko camera la belori kay bela video TikTok le record ka please kato nga be ku maya la le so mirul bela moy rola wol ya la nako camera man tara lori kan TikTok but e nyante kan wala moy la ay senea minul fanan ba ke kan e salon koy be nyin ke kan ne bare butung ila kero be ke kan minul fanan nako kan wol fanan se la lanna ya yusi fangol la karola to ba bol sa fa men nako self confidence ni nata musukunda jibe confidence nyi manke ta ba ke len tolu la karola because munem basically the society ka muso mara nyameng society ka muso yakal dal wala mi ka muso landi tunku waminto ko nyi mo muso leti muso manyan na nyinkela muso manyan na nyinkela muso yete manyan na independent na kewo nyala ay molu batande birin time mo minna ni wululay de muso ni dinke wo soto ibe fulak fayda kala dinke wo nyina la karola ye muso ngere ngere wo muso lo ngere ngero abe lose la self confidence la vitala to a point ko muso ba jalalo ko hanin nata futu wala fanato comme like ninke ma minke no woto everything be nyanta kala kewo leti ite manyan na independent soto la ite manyan na laku lale fangala bandi na to jamano jibe o mu kunun jamano ta manke bi jamano de bi jamano min ni ne wole mu ite muso nyanta lale fangala lako nyanta nyinkelale ite kewo nyanta lale fangala lako nyanta nyinkelale andunga be la foundation obe dame wole mu sunkuti ndi ya watote bari ko mi ya fa nyame nyinta be dala bala fa warata bake musolu nsafo ko have self confidence la bekere
1: nimbe nte nte aje ko kom nim abe tata nata kuluro la dasata anin kom dana kan tebe wulula le blame kan because ni la dindingo taya kulu in such a way ka yetanda la kom ate kom ya kulu kulu nyala mi ala man self confidence soto koy fanga ya fanyami nata da faki ba ya ta bita dun na nyin sifal la to ya understand le because hadama dingo momi alon ko itara isu fol be kende yarin you can walk fonko ato fondo social media membo ko TikTok people are making millions on TikTok every day ibedo kuola so ibedo kuola je but ite ejiko be chika ya den kewola ya mero ko kewola nyanda ka be ke ibe siring instead of you go and walk ejiko la kewokan ni monata alafta ka mind game o sambe kan ka tuluila rek abenin sifala natela nan so first of fall into the trap ya melako abari betonya la fe ka mantara tonya yeah
0: because ni nata jibe we are not challenging mantara mole business challenge ka but ni tonya nata ngaje ko nam sukunda be fall kang in a trap dami ya lonko it's high time ngi kunin si noto nyinku si fal do ne keno si noto because hakilo tente sono la ite hadi ko ka fengo wafi an ite me fanga la futu control fulan jango ni kambano be buli man kango soto over yo kambano sorry pour ko wonati because man najam pour ko odiamu be mendiamu ka wolem kuoti min na dino tata ah ite man control soto wo fango la carola ede ko e ka fo moko tengol lele ko alina nan na la fita ke wo kendina nemi yinke yinke yinke e bangin soto la
1: so comme momin fango ya lonko for example ite natan te kay ko nyeko nieni use comme ikonya ni nga ni use fatu kang abe work lale like ya fengo fem fire abe wole kala hani kay muna dila abe wole dile la number 1 ite min bo fakante ni te a use ay okay like ite kam min fo yela fengo kuna wala mtonyati ite a use mo kang aketa wonya ma why ite binala ya fonteku ni use because ibe njori ndi kam kodol la number 1 pour ko bagasu
0: ni sa and business o mine
1: ibe kodol ni ni kanje so ning a easy to wonyama pour ka ta yenyati limo la doro e kay ko teng doro ayake ite ba right i manyana na la kanante convince pour ko bagasu sa wallay ka si throughout pour ke la energy use kamol convince al nanyin sang and ibe kodol ni ni ka it doesn't make any sense to me it doesn't make any sense yeah because itam convince la nga fen sang ite ko ite a use la work ta maji bala ya understand ya lo hadama di ngol tol musol nyanta kan hakilotu nyin sifal la baake musone ne adiatale pour ka muso hakilo poison adiata baake yeah nyanta kan hakilol tu woto baake la ni monata with sweet talk dorai kumo fa ko ako tenin doro molela
0: and will our point is 100% because ni use fatu kan pour essayer ela fita men na fatu ya dela andon te ngalal ko obviously ta banta susundi la womin na there are thousands of those people out there men na ketay ta men fokan ni tonyale mu itele folo benta sabala janninge so I think musudindi ngol minulul ya andama hani ke musudindi ngoti ni mo musudindi kundalti ni mo ke kundalti anen ke ba kunda because atata la to an extendami ya lon ko ke wo muswo mo bebe borin kan ay buka hana long where is the religion ntolu ngam fan ko mandiko gambia jang misel me ya dino le mo ani christian ya dino and wo dina fulete je min ba fole ye ko any champ use inyong haraba dingo kan pour itabe men ni ka wo bulo ko no iya soto katu nun to nyemo international nyemo malo moria to est fo msa fo no fo moria lombang
1: fo jalan lombang ibu ka understand
0: fo dung whatever we can call it because yenyi min fo jemu dulati dami yalo ite yaje nyame ne muso dinde ngol be yaje wo nyama mallo mo be mo nene kadi to bo mi wafi kay bako dole nyinen ka so ni tata moro ye fendi tala ko ko ta ie fa ngama ko yela banko ka bilo dinde ngol moli ma ko wala mo ni sulata men na mo bulo ko no e kata ngaji ke woko do to ba wafi ka womin na ifo lole bo ko do be gaple In terms of this TikTok, it's very rare do manke a fan of it 100% mole kan attention or drag game. Monol be la video dada la suo kono wala siata dan minul ke la video dada siloloka and wo suo kono wulula lu be jele ne me mo foto la te foto ke woni la dimba ya lu be jele ite la jero to ibe advice si fa nyaadi la dila molle minul ya ke balura in terms of morality
1: yeah comme milia ke balula in terms of morality wol mu hadama do ngol lati milia le nyaali la tale e wulula li kuluku ya understand le bi ba example o talent fangol la bi ndeka tara serigne janne mo jamal comme doli ya long tiktok la even do nanani man ñoje alhamdullilah ben do ko ngol la je len kan ko dol muta jeto en ayata ram ma hani step kilenta kata banta so na mara anyante kala te comme mol nyante ka social media use in a positive way le akana ke comme ka fako molbe kudo la sambala jemi alon ko amang amang nyan nakela wanya
0: amol be kudo la sambala jemeng amang nyan nakela wanya ma mbe murula haninka besu wolo kono yaje ko wulula alfana man part soto to was because ni nata jibe alfana safo de ka international ne kame wulita o buka dandula soto ni nata jibe wolul ni wokal be kering musol especially musukunda because mbe diamla musol la karola musol ke si solo konkon ka musia lankena mabantoto musol ke si solo konkon ka musia neno lankena mabantoto andong like dinde yab kalaba moka ke be dinde ngotela as time goes on ila wela fela la ye photo ne photo ta be dingol la soto la ni yo dingo soto so ba sene like nte dingo ni kay kombu ke ba maje media bo den ba ma mu karile te says working with West Coast Radio ni ta fana ye ding soto ita fana dingo ba fala lo ko ba ma mu karile te abe nyene ke kam bota bo mu video si fa lesson kan on TikTok is the question so wo ya maro nyin na fana la ila ba musu musu dinde ngol ya marno la nyaade la because nyindu la mu dulale te ye fe ngo fendin keje wo katara jele abada
1: exactly.
0: Because hanna tara nite na tay repente ko be silo min kanun kunu wo manke sela kendete bi le nyaay sela kendoje yet still I see people minul ke remind of your old videos tadi lena
1: akata bal falti baake fatu akata bal falti tol musol nyanta kan hakilo to media la baake le nga use in a very positive way because comme ya fa nyaami bi tembe dindi ya la nyaami saman sa dingol sotonole milialan se karandi niu alay wol so londo la isa la fino ka place bal marabanko kanne so ite as a woman itela la do kuomo pour ye idingol la sama ni nyandi wala ye la sama jaw yandi ya understand ne bi nite la life be ke media to akamol tinya kamol kajafi mantara media use kan in a positive way bare alana ta dimbondi ta balamiya la mo kendolem amenta 40 sama nyanta ka banko sambanya to wala nyanta ka banko mara for example because nka president ol mil beje jam so le wulu e ba mal mu so lati yeah so nite ite wulu la nyin ite la dindi ya wali wala la funding ke ya be ke media to dia mol nin nendi rol nin nin kalati koy fo ya fa nyami ite la life be ke wolati sama hana tare di ngo responsible tala keta lonna bati alaftaka banko sambanyato mol how will he or she feel nim mol ya wulula la video nati nan ika etanda la itala ba ma tarta janten itala ba ma keta te itala ba ma se itaten yalo wo mane itale because di wodin ka proud alpha la mi yalo ni ko kari di ngolen nyinti ini yo se wo akana ke moti mi yalan abakela nendir lati on media wala bakela mo tenkeren nati because nin kalbe mu wolati kay ñoo hadama di ngo tenkeren ka kuma jawol fala wala kala suturo lankenama mi yalan koy manyana na la media
0: Maria mero suo kono fana ma responsibility shoto kono fanyamen most of those videos akake suo lo kono and in that suo kono you have people that you are of the same level at age ye mol so to minulu yaron ko de ayo senior ye mol so to mi yaron ko de ayo parents so ya je ki society fana ma responsibility shoto bayrin ko mi nga fanyamen tani tabe diamo la the next person na manke non studio kono te the next person at the other door abalon na lo ko karibe diamo abe diamo min na mundiamo sifala ya jike society fana ni wululal ni family members ol fana man responsibility sort of in order pour to make them
1: I know come example o bukole imaje brin sita jang at force intense to demanding because munem wululal be sirin so ko namba ma bi dem fama bi je bel lamoy kan ya understand la so nin kombe kuma fala mi yalan ko abakela tinyar ku molti ase ijikelate ndi yalam hadama du ngoy wulula nin parents or wante ka fa parents or they have a greater role idingol la karola because ni edingo kulu kenya dola jennen ay lo fa ngay mo welo sikay ku modol fo wallahi ku wol dolke il faut abemira la comme na alfal men basu ko no ni enje how will they feel ya understand e be silala la fanko ko wol dolke ba comme ni te dingol bulaje bulan chanche yala min diate ka woleke ni dingo tata fa menta abetaro lifestyle sifal la media kon femo fendiata ya be wala fala ana nata ke balafati not every parent because parents o dol beje manning sifa ita like la dingol dol katarani sifa la media kon e wulu la fa bu ka ba kalam wala nante ka balafala sometimes ni ngaje dol wulu la fa ol deng e nenkan because ngalo na kom ni 100% maybe ni wulu la mi ba nenkan media kon aseke wo mombo fen kalam fa wala wo man hani fello mobile kuoto ya ona Stanley but afele media ab mol ba nenkam because of adingo wala na wululal inyantaka idingol inyantaki hakiltu ba kele kulur nyan la karola pro samay be kala nyami ya
0: kon nak mboka ñun ñoko degandor nak fatu hadi luñ don waxtaan ak mom ci kalama sose moy mom nak xamuñ ko way nak comme numa ko waxe rek la nit ki bo defé lu ba mo lay top mo am nak ki ma yone li nga xamné moy vidéo ma dal diko hol deglu ko bu baakha ba ma xamné dina am solo comme numa ko waxe fatu suma liggéey bi man ko tenka ci fancy lo len bëgg rek la lena indel ngir yena dé jël sen crédit di oté kon man joxuma ken credit way lo len soxla tamit ci programme bi te mu dol li nga xamne buñ ko fi tege dina gëna yoko ité ak jom ci programme bi lolu dinañ ci layo lu baaxa ba momi nak buñ jëlone video am bobu ñu sét mu mengo ak li nga xamne nak xalé jigeen yi téssé lolu lañu bako ci li nga xamne nak media page buñu wax né TikTok sama mam sama yaay kuko xamot sen jamono tombewut ko way legi nekana li nga xamne mu ngey dundal heli bari ci bir keer ya way nak ci TikTok bobu len amna lu bax li nga xamne war nañ ko deglu war nañ ko setan way amna lu bon yu nga xamne tamit waruñ ko deglu te waruñ ko setan suñ ñewé ci fanno bi nga xamne nak moy ñaaka oluté ci suñ bop spécialist waanu jigeen yi ndaw yi ak jigeen yi sen bop suñ bop ñun ci lañ bok moy ñu ak ñaaka am li nga xamne moy ngom comme mom num ko waxe ñom yeb ci media ci bori TikTok lañu yengatu yow nga gis sa morom jigen ki nga xamne is e da nga nek ci sey nda sey nga sa sey bi amulo ci samedi amulo ci dimanche lolu li jante wuñ lan mo tass sey bi way li ci am solo rek moy nahante bi nga xamne mu ngey jur fitna yu bari ci jigeni kunda nañ ko mëna waxe parce que at the end of the day man hel munut ma may parce que aduna ndax gambia fi ñaari diine lañ fi am man dama de wax ne ndax nit ñi ñoo nek di suppaleku ndax jamono mo nek di deme lu ken fagut parce que doomi adama li tax yalla gën ñoo may ñun bindé fami rañé ñu tanañu ci yenen bindé fami moy hel ngir doomi adama li tax yalla gene ñu ci bir rabbi ci rab ci groupe rabbi lañ bokade ñun ak ñom yebena lañ dañu noki dañu dé ñun tamit dañu noki dañu dunda dañu dé way nak li tax ñu outé ak ñooñu len moy yalla def ñu jox hel te hel bobu nak dang ko wara jëfo noko wara jëfo moy man Fatou Bara ya fa suma ñëwé ma jaakarlo ak yow manela ne jox ma sa $5 ma supaleku ndax ma jox jot denkal jox ma sa $5 ma sakanal lako ma jox la $1,000 ndax $100 way ñew ma manela ne yow kay nga tim ma may la li nga soxla li nek ci sa loxo la ndeka outi manela ma jox la li da nga fone lolou nit ki sa xel munut la mun la la may lolou parce que at the end of the day jox ma li nga am ma sakanal lako yow ndax lo may jox lolou lu bax la
1: yow bala nga mako jox sa yow use ko sa bopa nostruam
0: amastruam bag ya lolou fofu lañ koy jëlé as ndjel ben ñu ñew nak nit ki mu ne la né légui yeen jankay waru la na sonat ci dundé ana kan mo wara dunda ci kaw suuf té waru taaso
1: sona
0: parce que moy lire bu juddo tay def dé sona lolou moko dé joylo is ida mu hif ndax mu discomfort wahatu mala kilifa jim ñuy nahante di wax né ma ngé jaay li ki ñew ci man sa soxlay dañoo faju da ngay am li rek def fa touré diw lo soxla ci mom mu jox la ko ndax yow jigen buy def lolu dala la jëlal dala bobu nonu nga sol ko ci sa tanka bi nga set ndax ku def lolu ci sa tiameng la wax de waxuma ji dom bi nga bir jurom ñeneenti wër ben fan dunda ndax de waxuma lolu de sa tiameng yi nga xamne sa siblings lay
1: dina la ne
0: ndax lolu dina la ne
1: dina ne kay
0: su de lolu mo fa nekk ñaarel bi

0: adwa halis la mo uti te nak tay suñ fi tege 1 million dollars ñu ne man ak hadi ñun yeb ci 1 million dollars bobu nonu ku ci ñeeke sa morom yow ya ko mom suma tanka dina dama ne way dina def suma kentenaay katan ngeen man ma ñeeke la ci halis bobu so obviously common sense munut la may yow mi nga xamne yang ma deglu ci jamono gi common sense munut la may ne nit ki muna la ne kay ma defaral la li so deme nga am li te be pare yow yang ko fe mom xolal mom jemam jeka jeka jeka jeka lan la am ndax lum am def ko doylu parce que bu ko doyele
1: du tok sa wax
0: la du tok mu la wax ne kay ma won la li so ñun ño wara am jom fulla ak fayda ci lu ñu def ak luñ bëgg ci aduna parce que li li tax mané hadi kay ñu tok ñu waxtane ko moy li mu ngi yaaxa ñun jigen yi dem nañ ñu bari su ñun ol watuñ suñ bop way li nak mu ngi gëna rañé bunta bi di fay jigen yi sen safara ci ngomte bi nga xamné lool lañ wara am sen bop parce que man légo légé suñ naré tok ñu waxtaan bari jigen dama dé wax né dina ci arrêté parce que at the end of the day ñun suñ society bi sa ci bopam naka lañ téggé jigen yi té lu baax lu néka muy suñ démé ci school ci yow wajur nga am dom bu jigen ak dom bu goor most of li légui ni la affaire bi nekk di change ñu ngey jël self confidence ko duggal ci jigen yi way nak normally dañu wax rek moy da ngay da xa sa dom bu goor demal janga jigen bi nga ne ko ne dama rahas bol balel fi pompal pale duggal na lé
1: yow da ngay dem sey
0: yow ya ngay dem sey so next minute sey bobu nonu nga ñew duggal ci neegi sey ba neegi sey bobu nonu amulo fa ben cadeau ñu ñew tegg la nak ñu na la né waaw légui is i da nga liggé nga ñaaka liggé ya nga jaay nga ñaaka jaay mang la ñew indil li nga xamné lo soxra rek nga am ko ci sa digi loxo lolu na xanté wessuut ko parce que yalla bindu ben doomi adama ci kaw suuf mëna la né yow lo joxagn rek ding ko am il faut nga jog ñaf daan sa doole
1: ba ñew
0: am li ngay am so li mu ngey gëna woné suñ ndaw yi jigéni né dañ wara tok ñu sétat seen bopa bu baaxa ba ñom élek ak lesbien ngeen mayanté bi du mujjé nga nek ak nit nda sa jëkër sa su la téggé takala tégg la ci biir kër gi mo la nek di la défaral lu nek way at the end of the day lu tuba bi dé wax so jëlé sa all eggs nga def ko into one basket bes buñ tojé yépay dem zéro ngir li ci dé am solo moy so démé bé nga sey especially ci sun generation bi la nek di wadé nañ tégangum diiné bi falé sun generation bi bala nga am fulla ak fayda ci sa borom kër na nga nek mu gis la né ci jom bi nga nek
1: wow
0: lum daw ndaw indi nga tégg nga ko ci table bi nga tégglo ko ci table bi way at least ñu xamné yow tamit ya ngé dans sa doole
1: amna fi nga tiyé
0: am nga fi nga tiyé mo gendan ki nga xamné mu ngi tok nga soxla paracetamol nga ne ko paracetamol nga soxla ndox nga ne ko ndox nga soxla ñam nga ne ko ñam bu yagge lan mo la ci dé fek bu dé aw nga ci biir kër gi dina dem takka kenen
1: waaw
0: té ku mo takka koku day aj baak dem
1: ko daana
0: wa dem daan do la yam ci biti su boba nga nek di kepetu di complain waaw di mu jaaw ma muñ na ak mom fi lañ doore ndugana fi gene na falé fek ya maye sa bopa lool
1: waaw
0: gor ragal na ñaaka jigen bi nga amne dafa am jom ci bopa man lolou bu nit ñi dé wax né wa légui jigéen yi dañ bari jigéen yi ño dé ragal pour ñu ñaaka sen jéker dama leen dé wax né lolou kaf la lolou da fay féké yow jigéen ya amul fulak fayda to gomlo sa bopa ci li ngay def
1: waaw
0: bu dé fé ci sa ngay def way yang ci am li nga xamné moy sa kom kom tiyé ko ak fukki loxo ak ñaar ngir élek ak li sibir sa fulak fayda sa dom yi lolou lañu top yow té nga né nit ki né yow si maye rek nga déka si ngir rek nga déka si tié nit rek nga déka next minute yow ki lay may ki ngay ki ngay xawma ci ko xawma ngir pour nga tié ko bes dina ñew lum yaaga yaaga day yaaw
1: waw
0: way bala boba nak may lan ñu tuté ñu duggal ko par ci kër gi buñ joggé ko lolu rek ñu gën ko yaatal hein lu baña yaaga ñu jël sen call ci
2: easy communication for you with Africell social media bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell spectacular social media bundle allows

0: yokut sa backend comme numa ko waxe ñu throw everything ñu tek lu nekk ci bété ñu soralé fi suñ bop parce que ku né backend bu mu sa dunda dina mos dé ñu soralel suñ bop bes yow bi nga tejé sa bot def té difficult ci family members yi xariti andi jama yi nga xamné ñoñu nga bayé ci biti jamono bi nga don dunda yow ban façon dundin nga dunda ci li nga xamné moy source dat TikTok plateau nga oyé sa bop next minute yow ci diiné bi nga bok ak yow li ngay def duñ ben sa mbokay di nekk di joyitu fa plateau bu nekk jappale len ñu ngeen report waaw ngeen report ñu blog li ñu blog li ñu blog la le te fekk koku bam doon dunda yow ban façon advice lan nga contribute ci lu mo dunda parce que bi daf te ke mané man lego legi suñ ma suma ma ku nekk jaba moma de drag suma attention so gisé yenen ka muy am rek def ko dé download haw man da mo siyama déglou li manélé né man musuma dem TikTok ba may stroll ay comme across sen kay live ni sort video yi la dé gis well at the end of the day dama dé rousse as jigen yow naka ngay ñew ci plateau di woné sa bopané mana dé wu ñoo né ka di mbaraan publicly ana sa ada ana sa kersé ana li nga xamné moy mobile bi nga tiyé nonu am sa crédit jënda crédit dougal ko fa nga connect sa internet connection bi sahel man na la mayné tay li man ko def way ndax elek ak le sibir buñ soralé sax né nga dem bé nga am ay njabot yow last week soloni yi nga don sol mu neex la tay bugulo sol yenen soloni da nga gisat lenen
1: wa
0: bi nga bëgga pour sol waatuma la li nga xamne moy di moment nga jël ko nga sani ko ci dina fa dekk bes abadan parce que yow di nga close sa page bobu nonu nga withdraw all your video budé TikTok
1: dañ ko fekk nit ñi ñu ko am
0: way fekk nit ñi ko am te be paré lolu ya ko gënné way su at bi délossé dañ la dé mëna remind né 1 year ago
1: wa
0: li nga defoon dang ko bëgga bésalat ndax nga miwut ko kon nak lu ñu ñaan as collective responsibility si jamono am lañ tolu way nañ fexel ñu bay fa li nga xamne elek ak le sibir comme hadinum ko waxe yow li lay neex du neex sa njabot te sa njabot elek yalla bu mu dem ci arena politics ñu koy won lan la wajuram don dunda ca jamono wa ko lolou wajur bu ne muy yow jigen muy yow gor especially jigen yi parce que gor ak jigen ñoy bok ñu am njabot way nak li ci oppa doole moy tay so tassé ak nit dang ko dé laaj ana sa yaay dafa ki mané pour nga tassé ak nit nga né ko né ana sa papa def dé ki mané ci diganté ñu ñu nén di nga xam nit ki yaayam ci society bi way ñu bari xamuñ sen papa way xam nañ sen yaay kon lolu mo ngla muna wonne ken judo wut ci kaw souf ki xamut yaaya bu deye sa dañ koy wonne diw moy sa yaay way nak dinañ ko no ba li nga xamne moy bayam kon nak lolu lum lay jangale ñun jigen fulla ak fayda su ñun lañ war nañ baye di buga easy life bi nga xamne elek ak le sibir bu de nit sa mo lay nekk di maye elek ak le sibir soralel sa bopane anything can happen to this man is either mu fell sick fumo am halisam bi halis bobu nonu duko amat ndax ki koy jox koku neeku diko joxat pour mu mun ma wersel yow fan ngay taxaw fek koku minal nala e life bi nga xamne doko meuna sustain wat li mo dugal lo ñu bari ci ciagatu parce que te yaangi nek ak nit lo joxoñ mu jox lako lo joxoñ mu jox lako next minute yow da nga magal
1: lolou yalla rek moko mun
0: ci botam
1: wa
0: mu bayila dem ci xalé bu ndaw nda dang koy dem fekk ji bay force jox ma parce que deku ngay forceal sa jeker sa tay force loko pour mu jox la li nga xamne moy alalam
1: wa
0: lu mo sama ci yow rek moy aha ak yele fam lu wara dox sen digante kon nak ñu ngi ñaan suñ ndaw yi jigeeni nañ fexel ñu am li nga xamne moy jom ak gom suñ bop doomi adama gom sa bop moy sa lu ne bo gomé sa bop ki lay may ki lay jappalé da fay fekka mu yokal la way mom du don

0: Gambia, some things just move different. Afacel brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Afacel outlet nationwide and get your eSIM.
1: Afacel, ñoko yor.
2: Lolay dega bañu joggé ko ci yeglé yi ak yébané yi comme luma ko waxé rek man ci studio bi ak hadé CD. Ñu ngi waxtaan ci li nga xamné nak moy mbiri jenga jigen ci waxtu bi nga xamné dañ ko soxla ci anam bi nga xamné bayante her rek la muy yow wajur nek di deglu radio bi muy yow sama kat nek ci radio gi ndax muy yow bi nga xamné nak nekulo ci way yaangi dekk ak ñom li ci am solo moy fu rew mi tollu fu jamono bi tollu ak fu jangha yi nek di xalaat lego legi ñu ne way du jangha kesse ngir tay jangha lepp lo xamne jigen bang ko def pour lu ba kan lam koy defaral moy goor way li ci am solo rek deñ tollu ci jamono bi nga xamne olute deñ ko soxla te nak lolu mo nek di kemané ci wanu jigen yi tay jigen luñ gom rek moy dama wara wéru ci nit ma daldi dem té lolu nak nga wéru ci nit ci li nga xamné ding ci daan sa doolé mu jox la li nga xamné lolu nga yello ci mom lañ xam way nga wéru ci nit ngir yow sa bakéné jaama bakéne nga soxla ci anam bi nga xamne nak moy naxante bu fess te ki nekk ci ki nekkut ci information bi moy xibar bi dañ ko dey yegal ngir Gambia nekk nañ jamono bi nga xamne ci suba ci waxon nako fi mané ci jamono kakatar lañ nekk fatu def na li jig nako man tamit dina ko jiem ko ci anam bi nga xamne ndax yaangi jiem lu bax ndax yaangi roy lu bax duñ ko dey sorale tolu nañ ci jamono bi nga xamne legui jigen ni luño bëgg su xande ko buñ nangé ñu am ci togu ñu tok moy generation bi dina delu gannaaw parce que li tax mané generation bi dina delu gannaaw jigen moy yaay ci kër gi jigen mo de hé ci mboka jigen lo xam fum nekut pour fofu mo sax def té chafé tay goor bu teki ñun ñoko fi deewa jigeen na nek ci wetam tay family bu nango ñu diiso ñu nek beena une fois ñu am sister ki ñoo wax ñeeké ci sen digante parce que bu de goor yi kessa la ku nek bo deme be nga am sa family yow sa gis gis ak sa xalaas ñu de nek moy ñooñu waye nak bo len sañé be ngeen am sen sister sen digante dina make sure ne Lamine ak Samba ak Paté ñoo boka une fois ñu nekk di amanta jaama ngir sen family bi am jaama kon nak bu jamono nekk di dox ba jigen yoyu ñu ngey bugam bubo ci li nga xamne dina fey yoy yeb ci ñom parce que bes bu nekk ñaan day fey sa safara da ngay dem be nga tambale ne yow nit ñi sen responsibility la moy sen wargal la pour ñu defaral lako yow waye muy xarito sanda muy mboko diw dama boka ak diw bes bu nek mo ma jox li ndax mo ma defaral li man anan lan la ci de yok si nga wara laaj sa bobu bu baax way tolu nañ ci jamono bi nga xamne especially ñun ndaw yi jigeeni luñ jël ñu momale ko suñ bop ñu war ko baye xel bu baaxa ba comme hadi num ko waxe ci fan bi nga xamne nak moy biir boori TikTok bi ndax plateau TikTok bi comme num ko waxe ñu bari ñu ci business bi ku nekk mu ngey jaay ku nekk mu ngey jaay ana lan nga dey jaay lan nga ci dey am ndax li nga jaay lifetime investment la ndax yow yaangi nekk ndaw yaango jaay te mu ngey jar way lajal sa bopane ndax fa ngay mag di nga bëgg bétay ngay oté di uyu ci business bobu parce que ñew leen ma jaay leen li nga xamné ciabi la bo leen démé ngeen def fa tour nit élek ak lesibir lo leen joxagn ci ñoñu ñu jox la ko yow sa at yaangi tollu ci ay fan wéri at bu bare be bare yaangi las dan 40 years nda bi nga démé be 50 years ci koñ bi nga déka ci social media bi nga néka nonu nda sa mbokay ñi nga xamné tay ñola dut wax diga élek ak lesibir bo ci tollu lu ñoo wax mer bi de mo don def ya fi jalan bam neke ndaw diw nangam ne mo don def li bam neke ndaw lolou lan la mo firende ko ci yow comme ki lum ko waxe ci cadeau am bul sorale ndax suma amé njabot way soralel sa bopa comme numa ko waxe last week amna yima bëggon way buñ duggé ci week bi suma mbuga bi dafa sansé ngir jamono numo dohé non la neka di sansé. So at the end of the day, yow nga bëgg lu nekk yomba, nga bëgg lu nekk ready made. Muy yow mi sayut, muy yow mi nekk sa neegi sey. Best bo ci amé bété, nga daldi wax né diw moma jamfa, nga door di képétu, di lim lu kenn xamu té féké yow ya olut won sa bop. Comme nu mako waxé la, luñ dé wax né jigéne yi bari nañ. Nonu la gori tamit sakane in fact sa gori ñoñu gana sakane in a sense ne gori bari na way ñaata gor ño neka ñu baax ci bir gori jigeni bari na ñaata jigen ño neka ñu baax ci bir jigeni man this is my question te fofu la de sukande ko ngane mané yeen de ngeen lamba dina la wax ne yow tamit de ngeen lamba de ci ban anam deñ ne ratio bi bena gor is to this woman man tamit dina wane ratio bi bena woman bi is to this gor. Parce que at the end of the day sakanuñ way ñaata nit ño ci baax quality bi mo mata way lolu nak fu mo amé ñun ño wara am fulla ak fayda ci lu ño def ku ñu ci bëgg mu bëgg ñu ci suñ fulla ak fayda bobu ki ñu ci jappalé mu jappalé ñu ci suñ fulla ak fayda bobu way da fay fekk nak buñ la ko oyé nga uyo ko té lolu wésu wu dang koy nuro. So obviously, exactly. Toñati woto nem futata ngin tembe dato do romba ren ka chalemo suturu bile mo nasinya follow te wit hade abe ku mayalale ngala banke wonala ideal tabake nkanake do ron konga moyle bari buto nsa moy nga balwala woto atolu mimbe la moyro la ñin la segment o min tutaje montoro la wati dantane tutanye mbé alfanan dundilale nga la opinion ota on 717-1344 that's woro wula killing nani ko signa saba mbala kumandiro lo tala wo joye ngoleto memba tolu fanambulu alla korosiro na la jero to ko amanketale e prunga adundi moso kunda aka kolea bake bari buto e ntata nata mbeke wallele makoy kambe dimba yalle makoy kandumbe musolle makoy kan because bini musollote mo fla singolay kende yata coming afa nyameng andumbe kontinelal ka fo wonyama generation ole lota singola andu generation ole kende yata bari ni nga musukunda jembe kuke kan kunto dunoti meyalo ni nata jibe fam mo jama menulu ke isembentu ya wo ku sifa le sol fana nyinen ka mun ke sifa lel meti because ni mo ko ete ko nangye sembentu ya nganna generation otinya ete do ma ko yedo ta sambay ibe do ta tinya kan jomale beta ta da dala wole mo kuma kan oti men mo monding nyante fango nyinen kala wala andung ikana fo kon te manni long amam futan na tabulo kan memman futela tabulo kan be e malon fo be tala laranda kotole utabe ku mayala lo wululale ye loy la wulula ya dinkirato mole target kan yeah. This has to do with our attitude nga first caller sort of line auto hello
3: hello sorry no ba
2: ndaray mo ken okay la banke o sekande santo damande
3: aha sorry
2: okay
3: nga fa la kuma xol ni nyaata baake
2: okay
3: Ba ko do jamanon to mi an ko ko ni da ba ko do le ci tan a ko mi ran bu ka la bulan din wala bu ka la mu ha da ma dingol nyamal ba su man kan ba wala fo jamanon la ti nyala fo to fo fanna ma fo ci la ni extraction spirit ni la o padlo ko lemba ka je la jama ma fa bu ka wok ma fa ka wok le fanna ari ni nga tara jalan ko le nga ka wok ko te nyanta ila ala nya sira wala fara bakel ye hakilo ka tu ita ke mu'min ma e pe malon fo ibita ko do min talo bulu wala ibita sango min talo bulu ko wo yo to to pur kata la dimba ya re balu ndi wala wala wo yo to to a nyanda kata di alfa do la wala nyanda kata di mo do la min sora tala min ka tambi tara ta tunga lon ko mol min kan yi hajo min bira adango do ara baati ha ni haji bira wala to so wala ye pare do mon din ya fin din di mol ya ja wala wala ka ku ga mi an ko din man futa ma bari ila fa yara nyim be ko mo hada ma dingol man di mam min soto ila fa ko wala itan di mol ta tunga to mon no min di la ni wasata wot ni kita de pol dol biye to da at ni ma wasa wati ila staka ita ni mol la ko ite mo fenna di manke min ah then it will result to this kind of thing ida min jara wala dina dun na mol ta pare la dina dun na kun kalan tanke la purka ka sen so to mol bro ko na ta ita ni mol la ita mo fenna di man na ka min foto me mol ya mar la di hakilo to bi sifal to ya jampala ka to ni mu jala won ni manke fendi mi an ko isa fo ko qur'an al basari wala tan ko ni mu jala mo den do ya fa o ay nda ke la fulde mi an ko moli hakilo do wa ba ke ya jamfala ya ya jamfala ya dino tanka ya la moya tanka ya wasa ya sofa sofa ya wasa ka man to dino wa ya mar la hakilo do wala programme fa na adiya ta ba ci alef ma xol min ko je man ma ñu programme wala moy barka di len denta fe bi dooro lota
2: okay
3: ya di fa so fal do ko ma xol min ko kanal do mo sax ñu di len ko ñaan because me is very very very fun very fun wala mo li hakki do ci ya lu ko ñi mu ñone ne ko wala di be la ko do la taxe bu lo ko no mitral yal ka min koy de kam kan ni a wo la ya yus mo min kan fa na ma hakki do so ban na ma ri hakki ma ta wo
2: okay
3: fa ma ale de pa ta alamal sanal na programo alama sala nya ta dal
2: na baraka bake nga tento nga jay ready to do ko mo watote janne mbesaro di la doro mballa kuma ndirolu talale on 7171 and 444 because we have 6 minutes more buruka radio nyina programo danka commence ya lolu dunde then ka focus on Africa nati kon nak mbokay mom mo don suñu force cola diko santa diko gerem diko refetlo bu baha ba waxna fa lo am solo ngey stolu neng ci jamono bi nga xamne bayante hel mo gen ci doomi adama allo assalamu alaykum bismillah
3: amal ko dana le programme
2: ngeje
3: le programme ko na da ba ko
2: okay
3: ay len ka ga ra fina da ba gal ko sa dunya kay ko ko bi le je su denin kulu adu bal haram do man ko la ka makoti ngi sa en ka ñoo dabara ko dem adu dunya ko ni ko ko no pe sa sulu ñoo do ko ciar ne ko ningi ka ñamo do ko ciar ne ko mukalam pa kala kada ma don kuto won ko na dunya lan ko alai sa ta mu mm ni alam ne ni me ka ro so ba ina da ku da ko dunya ba ka mo da baraka do ku prae kan wore ken san fa ya dia ba a ko dia mo ya dal de wa na sta en ka dun mo ti ba de le dun mo ti le ba un ti ba de le mo ngi le dun mo je le mi alam fa wu lu ba ta ba ko na ba la de ko mo to ro da mu na ko ta bu mu je le ku dunya ñu doon ko momal jël ñu ci malé ko fudu ñane ñu ko fudu ñane ñu ko fudu ñane ci ama ci ara kar ci kar ko le ko fudu banda mu ne fudu banda ko jërum fudu ci la do ko ro ke da yi ala ñu do ko so do ko ñu ba tay bala ba ko fudu ñu ta ba ala tan tal ko ñu ci on ko fudu ko ñane wala mu ta ba ñu di yalla ka ko ko fana ga ci na ci na ci ya abu ñame ñu na lon ka bu ñame na ci ini am ko tamu ñam xadama do ñu la ko diñ ci diñ baraga ma wul la fé fé ci yéne na yéne na tan ñu ha tay abandal ko ko mo lu ba mo jëne ka fa fa da mo ci ñam man sa sa sa man tara da ba ñu da ñu ta fa da ci ba la ka ñu yo ci ci mo ta baro la wala ko do ñu ci ñu ta ñam sa ay yaw ya mo ci da ya mo ci da ñen ta ak lu ci lan tan ñen ñu kon ko ko ñu ci ol bi ko ci mamal ci defal ñu ko indi ci ci baax ko sa tan tan ko ñu ko la ko tan mamal ci baax le programme di ara ma ko ko tan ta daal dina mo del lo ko na mo ko li ko reew ko na ko reew ko ñu ko ñu di ya ci baax ko bari dir na mo do na ko do ko ñu tan ko ko tan da ko a te tan nal na example ko tan da yaala te tan nal ko tan mo ko tan mo ko ci so ci mo da ko na ko alhamdulillah rabbil alamin ko ton do gola prna to do goro ni dira pada bala bala to ni mata ba to wala na ko dunya kai aman jere ko do la pon ta hakile tu na ni ni na nyo horo ma do na ni ni ta mo a ni won na bara kala da ni mo ke ngam ti ni o ta bara la ta mo do ku ka ko pat lok ko ni tenin tenin dande ko won wa ko ngana na kaso wala tan ni tonkol wa ko social media tara je ba partner ko mo ko ke na tara mo ko ke na tan manke na wa ko man na kaso wala kan ni ba bule ka tara ni ko dalila da ko din ni kuri ya ko mo do se ke no mo ke no to mhm ba ya din mo kuri kuri ya mhm ko to so hakila mo wara ta ko do ji ya ta ke ha sa ente wa tar ta ci ba dam mhm ban kan ko ni aron kan ko ko ko ta ni wan dawo ne
2: Because honey radio to jan ni si te ko be musol le defense ta ila all the callers are male so way men tande ko wallal be awe yakan dina ka tamben to te nga ñu ko la ta tan ba ko la school te hello
4: awe nani
2: ne jan do ra
4: alla ka ta dia ba ba ko ma ken mo tal la ko de
2: li jan ka baraka
4: ale mi ko ado na muso ñante hakido ci la ba especially ni TikTok muso le siata ñe ba adon yo may bo sata la ñu ale mi ke kullo ko no ibe ku du mar na ke o kera je yo ami de ñanta lo no ko ikat diam dame social media abe tarra je le forever and ever ibe di mu le wulula wo dimul sama mo sina no wolte biam no la kafo ko because ni ko be diam ay papa le ko ba mala TikTok ko baro ko dum ma mo maro so mo so ni special sign dama no so ko dum jo le am da ko TikTok mo na nyaara mo TikTok man ke na nyaara ni be kuma fola die fana ke kuma kendo da ke mara nya kendo dul pam bi ke ma nyaal mi fam ke TikTok ay buta understand no kambani fo no family ka dum very deeply in this industry you know so ise haklo to because sama ite be kere minti yo lo ta ki mo long di be djoumi wulu do sabo be kala min djete mono bo se ke no abe place ba ti ni ne ka ay ke place ba ti di bar sama te bi amulo ka fo ko ni ba fray gon koyde ba mala be tan nin tan te o fo ta mamu mi ra di ne de ke mi re di be do na yu social media be kuma be moto college ni mi ra ba ta ke sama muna mala ri pa ko so no anon te nte mo wulu la ti mo so mo wulu la ti
2: wallahi.
4: You know, you said the wulu le mi an ka la ko advanced today. But you said ma nya wule ba tinara. So, se hakilo to bag ma ko chewol ko dum media, social media da ni wi TikTok. Abi jere ke kun taw le min man kun sa. Wol ka ta, wol ka dunje. But chewol mi ila hajo lo yere samaro because ya lon ko nyumu social media. Ni fam ka dunta abu ka funti. Aka traje forever and ever. Il dit que c'est un président, c'est un président qui n'a pas encore eu l'eau. Il y a quatre présidents qui n'ont pas encore eu l'eau. Il m'a dit qu'il n'y a pas encore eu l'eau. Il m'a dit qu'il n'y a pas encore eu l'eau. Il n'y a pas encore eu l'eau.
2: Abaraka baake wato en gamfala baraka ni hake dani ni kunto banke wato nyame mbari ready to do ko mo wato te wo wato do montanite be jawolati onkul ngari may jegalu bu baha ba ha fuñ tolu ne munu ñoo jalaat ben kola fi la ñoo tagato jox len dig dajje be benen talata insha Allahu rabbi. Nan ma bintu nge hake dani laino lu be kandere mbari wato bantale fereng nte commander lata no la folo kunala insha Allah ni aje man koronto ka dun commander la wato kono memmo hadina ko ngote jang la fita kurun nay wala fahamu yandi moluma hadin se bulay ni jama moye sarodi nyola bayren commercial break all a fast approaching nge fanenten tu nge jaye la wato minta ka fintena
5: baraka baake Fatima. Thank you so much for having me on your platform. I really appreciate. Mbala moyer lal be konton na momo yala wato ta kamon la moy jang. Radio diamo lam anna ko layata baake. Mba fala la moyer lal be ni ngok kuma foja mi alon ko dunta mo kasida e se hakotu nye diamo la ko layata le. Kom na fanya min rek nyenen na first time te pour ke radio diamo ke bari mbal be konton na. Ya ala baraka baake.
2: Abaraka baake hadin tolbi nga kuma se foslel kon nga tento nga jayi ala wato minta ron kana fintim makang enlighten kuolula menolu be keringi to la jiro be fanna minto men kuma ta fa kuma ta wala mabutatu abukatu kela bara setu fola woto mobe men kela do roy se hakle to wato ni nga fem fo jamiye fo jeje manaka mole business o imek tame woto manaka mo castigate bar men kuma ta fa kuma do min be jama be na falan to la banke o be lori wolto kon bo kay fi lay tagato ak yeen jox len dik dajé be benen na talata insha Allah ben waxtu ya so tégué 15 minutes di jubalé 3 o'clock elek dina nek on 95.3 ñaari waxtu ya ci becc be ñenenti waxtu bala boba nak jërëgen jëf ci sen déglu refet bi daño dundal radio commercials then after commercials focus on Africa from BBC fever next week insha Allah nañu ko yalla may feké ko tal ko te man ko.
6: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
7: Life not a way to. Chromium.
8: Chromium.
7: Yaangi gëna jëm kanam di and ak jamono. Sa network bi tamit non la wara mel.
8: My Chromium app. Ba download nga ko.
7: My Chromium app bi moy lepp li nga soxla rek ci sa biir poste bi. Jëndal bondu yomba lol. Check say service waatuñ ko. Ay xiwa yu mag du la xaar.
8: Chromium.
7: Ak ay ndam fay nak waaw kay lepp di la xaar.
8: Amul stress, amul wahala. Ben app rek buy def lepp.
7: Chromium. Dilen ko yombalal.
8: Download al My Chromium app tay. Ñu may la 1.5 gigabyte free. Do ci fay dara. Lolu def la yombal lu bari si ñuko Chromium tamé. Chromium. We are better together.
9: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice si juice bu neex te jarul nga yok ci sugur.

wacce mu ngi nonu su ko defé del ci na ñëwaat benen yoon fi ci West Coast 292.1 fi ci Kotu indi len ko guddik talata bu ne ci waxtu wi neena la bi datti ji la def fi lay xewé sa su ne ku bëgga dégg rek wala ku bëgga dégglu diga dégg acca mu ngi nonu sen xarit la sen soppé Lamine Thiam bëgg bay ñëss del ci waat na benen yoon talata bu jot lay am 9 by 11 bu tay passé nak 9 ba 10 la ci nawet dañu né motax ñu ngi ñaan doxam jamm yalla soti ko fi ganca gi sax nat bawar barke lol nak ñepp fekke lepp ci anam ak wër acca datt jaangi nonu gannaaw bi nga wacce ci tol ya reer nga ba sour dugal ci neeb bi ndax lay legi lego leg day taw wala mu wissuusal kalko ci 92.1 ma jox la ko nga fatte lu deb wala bu nga sam gette jotta wala ñuy naaf lego leg am ñu dung

ma gaay xam ngeen ndekem halam ndike ci all ba fajar ngay xey ñeendi la ndek li ci all ba suma ben xarit mas nako def nak gaay ndike ci all ba nak xam nga amna ño xamne dañuy indale mew buñ toge ci rek mbum ji ni la henenen fekk mew ma ak susal bangi bor dañuy lek ci ciere ji ba ca kanam bum bum mu jeexut ñu hoy ko jaxase ko susal bi su ko defé soti mew mo wër nak fi takar nas waye mom bañ ko defé gaay indi ndew ni gaay wacce ñepp raxaso ñew bi rek mu gis mew mi mu muñ baaji nako loy muñ ndikil hal dafa neex nak su ko defé buñ déwo ba paré nak nga gis tokkat yi ñi di rap ñi taal acci ñu déllu ci liggéey ba nak amna gune yu bañ xomat.

waye duma faté keba fun mang ko koy jox lu béré béré keba sembereng ana ñolo mbay ñolo ñolo nuy nala kané gu sew gi duma faté manduar nak ñom la won fofu ci kunku jang ñolo ñolo manduar mante fresse pala sor ci koñ ba jabong nga ambaras Seven ton mom sipina legole xoyentane dawe fele ci koñ ba

0: balen ma de balen ma deglu len ndax mësna la dal
1: hey hey mané fa nga ya bopam man kat da nga nane lambi ndaw bambay tay

0: ne ki xana dafa tak tire way may len ma deglu len ko mom lim wax xamna ne ma ngay lacc ndax yow mi deglu masna la dalam dit
1: hey mané fa nga ya bopam man kat yaaka na ne lambi ndaw bambal tay sama mak tokon seret bi na yalla def na fasu ban mako yore mako defal lune mako yore dal
0: fasu
1: xam nga salam bo ne da hal bo yore fasu mom mako yore sama on dala ne legi nañu ñew jaay mo dole joxe ba heure bam len neex ñu tak seret bi ñew ne dañu walli ndaw te man lamb mako gëna bëgg ndëndi ya ha ba pare na ma nak do dem may lan ngeen nak ñu ne ma doon dem may lan ngeen ñew tak sama fasu bi ha ba pare na ma do dem ñu ne ma do dem may lan lool day wax ma duggal tank duggal loxo gaay na ma do dem
0: legi no def
1: ma xaar bañ départ ma dugg joron asiyé bi ma ak ñom bañ taw bambali
0: dedet gay
1: waaw ma ra ñew nak ñu ne ma dugg ma jaay asiyé bi da jaa deugar bop walli ci way doñu top ñi bi ma lan la do kay wax ju yaqula man kay ñew rek mo ron sama bura ra ñi bi gaay bu ngeen dewe yobale sama teret mo ko leer na ma ne dootu genn suñu kër diina ko tak genn mako

acca mu ngok su ko defé ñu dem séti yëf yi mag ba xam mag ñi mom nuñ ko daan doxalé li bala ngar la dé duggal bala ngar tabi jamono joju fum duran fu lambo am dang koy xam gaay dañ daan genn ci dëkk bi rek ci buntu dëkk bi non rek di dëglu fan la lambo am amna ñoo xamne dañ daan dox be sonna duñ gis fu lambo am wala ba lañ koy gis doxa doxa do be bëgga dé lambu jaroon na dé wala bo ngona ngon rek nga dégg gaay nga sajj nak mu won leen dëkk sangam dañuy lambu tay bori 5 6 yoy rek nga deg ndandi commencé nañu dur lo doon def mom dang ci gaaw pour rek wali

0: communication for you with Africell Social Media Bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell Spectacular Social Media Bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat, and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
1: Africell, the Gambia's leading network.
2: Yo, no def. Yagi meniku am stressed.
3: Suma credit bi jehna. Magi won ci ay waxtan yu kraw.
2: Yo loy stress. Africell mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
3: Lebal ma.
2: Lay lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Africell rek dem ñoy su xalidami. Mu nga aba ci lu toloni juroom ben témèr sa bum la nexé nak.
3: Xaral dé. Kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
2: Dédit, li nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
3: Tak tak rek
2: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga dé.
3: Lolu yombané di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, Africell ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
3: Kon xara ma sét da xam té du star 232 has la.
2: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép Africell ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
3: Waaw, li gawna di. Kon Africell dal yombal na suma bës bi.
2: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak. Way nak dal fay bor.
1: Africell, the Gambia's leading network.